Da sining-sining da pangalis ginawa. Amsoy ka, mila ko nagidapatan. Pasan, may reti WhatsApp kina FM. Ay isa siyam, lima walo siyam, anong walo, isay mila. Armato, pag-iilangan na kayo, kaya? At ano ba na? Pengkura ka wawayan at iginainan di kayo. Pengkura ka lidasan. Pengkura at nawayan di tadaw kanihab. Tay ka pengkura kinapasikan na kayo di kasuhab, kaya? Ang madadaro ba natin po, tabi na ikong awik, kaya? Dati jam ko siyam lima minit kausapan, mantakotin po na iti parang sinding manuang ditit aba bayan magkaringaw, sining mata di misan duling. Poporol ko na po ginawa ko am nagisining mata di Johnny James Majanaw, putpitong kiadan. Kini FM kuhoy aramay ba?

0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam kapadamisod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: sila minay ko kopya kabun Benokyo. Bay na ako rin mga kopya nang kitang ka minay kitang kabun engine lang.
1: Eh, gimadi oboy. Iya oboy. O sa nang gimat ko ngayon tawan bay na po.
0: Hindi na kikopya. O sa nang naka ngayon tawan na bay na kiyo.
1: O irin na gisa nang dam gisambat sa dapan nilo kiyo oboy.
0: O tapat kopya. O eh, hindi sila. Harap pagkakataan ko. Pia ko rogyat. Mengilah di kong yung yung tawan di da ang katilan.
1: Is no maka susa intan na po di handphone boy.
0: Iyo susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kailah ko na dah malas ko so, na mangintang engine lang.
1: Malas o malas na po magkinangon na po radio kaning nga FM harap po nagyari.
0: Tay kya.
1: Iya harap po nagyari kapailan ko ngayon tawan orang umayak kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan.
2: Tapi sanang saban bena timan ko pula musati terputan ko ngayong ya tawan man ta katera baina kalau na pantulan ka siam tahun 2002 pada manam nalabus man ta ditira ko pisan mangintong tahun Malaysia mata kita dapat atas panongkoy nan sakit. Kini nga ako saban bena isa rasam sa sarapan na mene kita tuang rumah sami sa duwa na kainan lina subasawas taluna badam 2 darja Celsius. Na suba sa serba duha na padam 2 darja Celsius. Number 1 ka saban bena ay sarasam. Sa sadapan rumah sami sa duha na kainan panakatatuang meningkarod mempay tangos isa duha na kainan. Lina suba sa kawas talo na padam 3 darja Celsius. Lina suba sa serba duha na padam 5 darja Celsius. Tambunan ka saban bena ay sarasam. Sa sadapan meningkarod mempay tangos isa duha na kainan panakatatuang rumah sami sa duha na kainan. Lina suba sa kawas taluna padam 2 darja Celsius, silena subas asiriba aduna padam 2 darja Celsius. Pada kita dua atas tenam. Tenam kasaban mena isa rasam sa serpan meninggarud mempay tongos isa duwa na kainan panangkata tuang rumah sami sa duwa na kainan. Lina subas awas taluna padam 3 darja Celsius, silena subas asiriba aduna padam 3 darja Celsius. Kanang piya ruputan ko ngayong-ngayon tawan mo ang takatada ubay na kaya. Ay talun hapad tulan ke siam tahun 2002 na pada menang penelabus man tadi tidak kopisan mengingintong tahun Malaysia mentegi tidak dapat watas penongkoinan sakit alasan na kanon kepailan am nagi kapasarhan kapon sigaw to kakalo kodat miyam paidahay am nagi menakudung rahi tidak radio Keningo FM. Sering mata di alias Jakarta rumunduk ginawa ko. So tengah sining mata di Freddy Hampton. Poin tapat aku nakasala am nagi Vera Romau Romau matuku. Jam ka siam hapada mo alam minit ka seven kakak kodot nyampai dah hiti da radio kena FM. Maya di frekuensi siam na pada mapatitik tur mingga sekarang lihoi papatan pasan mari di WhatsApp kena FM ai sa siam lima ulus siam manang walu anang walu kena FM kuhai aramai ba.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na labaras da pasalimbahan, baras dusun. EPM kaningaw, buhoy aramay bot.
1: Ay garapya sining mata di Melbourne dedet kya Melbourne dedet iteretan da telu mga dika pagli di sining mata di Jeremy Oboy Bundoy sumusoy buluntungan na bagi sining mata di Jimmy Palikat kada sonsolo piginawan ang pinagwitatan may nati jam ko apat apat minit kasaban hiti da kanan tako harati pasan na ramit ko mata di WhatsApp kena FM kya Aisa ngaran JJM kaya hello DJ Jiri nasa Alasukopio hitid temunan do baino kan siya kaya amar kita pasan naramit ko mentadi Andong Juni Slime hello DJ kapisanaan kasaban tabi tadaw kotolu om tabi nagi mimbalotok hinog konti kan siya asarokom oporakis ko nakopio baino kaya DJ kan siya hingga nokta turungo ko kawal ko kanton nakopi kupik

0: Kasunimbahan Boros Dusun, Kilinaw FM. Karangahan may frequency 94.7 MHz. Kilinaw FM.
1: Saya kai memiara sada tibinai memiara sada memiara da tengah binuru buruk ya. Milang ona kita teman nanam nanam da tengah rapaon kia. Memorang kagu kononan da teman kita kita dah kia. Saya kau menanam tanam da balatung kia. Menanam kau balatung, menanam kau da tengah sayur daun kia, sayur manis. Di tengah surut-surut ngamilan lagi kia, tengah bintarung, tengah periak kia. Tu kai negara ni alaku materi temu kia tapi naik. Aku mau tersenangan demakan di tengah rapalan di tengah kampung kia. Itu tanda dah ada kesenangan kia. Purusan ku irono man ku pinti pai tengah mulakom man ku nasamaya bilis kia. Karena lada mangkat tinutuk-tutuk ngake hai. Siya sana ili nasud di kaya tibinay. Tungus-tungus na kagul sarup hilo. Tangad ko agi ya. Tangad dumah kaya. Mananam-nanam na tarapaon. Mamaruhang dat ka na nuan kaya. Isa ko kapargatan nita sanang nagi. Naman-naman na maganda dat. Pamalawan da karaja ya kadangku pemilik teka memutung da katanga isa nagi kononan dit apagan ka pia bayan nagi ya nakapagan na katanga da gata adminay kantalan nagi am 5 na ringgit sa kilo ya kada ko na pasembali di tabinay hapa da kilo nga ko 5 na pa ringgit nagi ya siapa kasih tabinay 2 na jam na memutung ya 2 na jam na memutung am and kayo suka ya swab memutung na kagok ya manikit-tikit na daw saya pun na doon na baladid anod sa nga daw ya hatus sa nga daw sembulan na pa nga 3,000 tulak ko dyan tulak malas po na kagom har nakasari 2,000 lima na hatus ya ayun ko ra ako na tabinay adik ko di taparo tabinay aparo gumaraja agumo ko nanuan kaya isa'y aparo mo ako ya mamintang datwakan kaya santuhon-tuhon na wakan may pamutungam peri kawin dati na kaya muli ulin na ama anay utusin kaya witilan ako manti kaya makan na pada saraw nga ato may ano ko pa ng napitidatan nga to kaya nga parungay kaya datan na patulong tabi na ay kuhay no basat masih dit susa di light kaya no basta kung susa masih di light kaya magisuduan nga tako sendiri kya magansak taka na ngay dampuran kya magsunga isulunsog kya ay sa pipe delight kya kurabong katumuhunig kali kya may sikul nga jalan kaki tabi na eh ibak misuswab gumulit sa sadapan kya ay tamita miyata dong ontok dalison kya Esa kaya no kumbalot me kalidi kaya yaha no kumbal me kalidi tapi na ito nulo na hapadan kaya mamanaw gakad man tadi kabun kaya may sikul sa kisinadun 4-5 kilometer kaya jam kapat pamisus abdamibak kaya mandi apa kokoruyay dat kantalan kaya tutudan na kantalan nam to kaya misun lisun karikati sikul nga itam itam yata dongge tapi na panang sa sadapan, mulid panang tanga daw sa sadapan, nagkoliwalay kaya. Kargat man tadi si kulan, may pagisuduan. Isaya at gabulan, man lapos sa agya. Diri na kaposyan tako dit light kaya. Jam ka ba, tulong na pa naman namin ang kasaban? Magkano tapagusin man tadi Kasmin Yubang. Langadon tapa abangko, abdagi esta subin, piginawan di talumis.

Miampai kau dah bay na jirin mga malunti kayo in kaslimahan ng Bora sa Dusun, kanyang FM, Maya Frequency. Siam na pa naman, titik, turun ikan.

0: Paglodaw at arong ato ko at ababayan sa nukot at sarang natman ko pa si Wasya at papalamos ti pasan naramid ko matadi ti WhatsApp kina FM matadi Muhammad Izan Shukri kaya. Assalamualaikum DJ, kapisanangan dat ka saban tabi tadaw katalo dit narikat sinuaw kasiya tabi pampad tulan kasiyam kumad kain sanay magikinangaw kasiya. Karito karikato kasari serad o susuy no it kawayaan kapasyan tako di gulupo ka mabansu it salunsug mga isikul nga panahon na paggakod ka mamupupod kain nga mamakailongon kasiya inga bisin baso nombalan ko nga witi inga po kopyo nunug ko kamot miagal ditibay na kasiya paulian na po na mantan sikul nga alay nagkarikat idwalay sabab gumayat po na di suduan idralan ka ya tapat magyakop ya tita Pinay agipil-gipilin na ngawiyo bangkad kasiya akikasasan di suduan ka agumuna po na itsuduan dat napuhum kailan na din tumangkiyad ka tumangkid ba kaya kailan na din tumangkid may pakidugundipat awiwitilan dralan dat paulian ka kawayad tapayas nga ralaban kasiya kaya agumupo da susuyan nga awi isaw obuk ka oh miyagal tako na pagya pasan ko kumadi tanganak ngawi bayna ka tanganak susukod ngawi patanama da kayo na it ginawarati musikaw to na insanangan na kaposyan da kayo ka bayna na pwede nga makan pokopitan na pages dat magansak ka masunga akan na pok masunga akan pa di ka it insaliwan ka inasusapod makikaruhang may jamban ka mga isigol nga sumakay ko na di ngayon karita ka hingga palasan mingkurata da po sikan mga isigol ka dito pinayag ya sa makisikulan nga papoto doon na kupo ka aw na po na kasakay karita nga mamuraga ng dam ulan nga arikatid ay may sikulan ka ya oh tapat ka piya. Isa pasan dito sa nang kapiyakya susuyan man tadi tabinay takaw i Muhammad Izan Shukri at tapat kapiyatik ya iti nga numbalan ko nang awidit light po tabinay kya taon walo na hapadan taon siyam na hapadan kya i musim dat mga ipasikuli light kya muli nga oh mabaya po gumayat na suduan kya siya sa na it ano gyari di iran-ran na gata oh sikit tumatigyari man na suduan kya mumbayan na ngayon may pakigundipat kaya may pakitaakanan kaya nahuyaan tako ngayon mumbayan natin jam ka ba na misa talon habad minute na kaswaban
1: sandukot sandukot sandukot
2: ay Lisa ikang nga hitiwalay pa mo pa Bahagka oh, dogima.
3: Rol bagi tatalanan ku ti
2: aka. Oi, magyagal matutikyo. Eh, yo ngamin ko kulti om. So minggu na drumi kare kat do inggalo na patulo kulisa.
3: Matutikyo aka Angela.
2: Irinoki.
3: Pakuago ko yo ondit. Mogulis ako di ko.
2: Eh, kopyo.
3: Nakano ka na din nomor giliran?
2: Iya, nakano no. Alalayid pumatuti magandat.
3: Doho nga alalayid pumatuti nga. Eh nasi po to hinoko aka Angela. Wara kasari tambalot na mag ibuboros.
2: Kung nagitigi atulun kiyo.
3: Irin
2: Lisa. Ababasan na maswerad pa kadahada kiyo.
3: Irin na bu aka. Irin na somoan o haro itumugod kiyo.
2: Irin na kikupiyo. Mapengkur digiat ugum tulun kiyo.
3: Irin na giy.
2: Aw, lagi amilod miyagali di sabab akun ko tumudun diyo lo. Sumunod harakan takan marawaraw idwad. Irinod asansagan yulo dut manuguang paguluhit kumindot kacumasan ka di kiyo Lisa.
3: Irin na buh aka. Sekirat adalah naturwal mo ngay matuhila kacumasan kiyo.
2: Oh, topot ko piyo Lisa. Suruhan to ko bagi ako susahan diyo lo om yulo ipakarajaid bagian kalidasan kiyo.
3: Oh, irin na.
2: Yulo nga akun ko superhuman bagian turang putih di.
3: Hoy dia ka Angela min orang putih tapi paino.
2: Eh masih tino. Eh om asoro ku it kinantakan dit ko walut tulan dit ku siami dit Hilod baram Sarawak di Lisa.
3: It helikopter na ratu idikyo.
2: Oh, yun po.
3: Osian nagi maapatulun pakaraja walay pungubatan nakalun.
2: Eh, rin ako po, Osian. Sumaon at tumagot to kao dot ulay dan nga. Auto ko ko ilon no at guang diolo kyo.
3: Eh, rin ako po kanjila. Katama iyo papanaw tungkungan diolo. Mungukup detulun suway. Nakakuting uligantinan diolo sandiri nga au oilan.
2: Eh, rin ako po. Kontok na da ako po. Ruhangan, pakawa good perintah at ginumu dia lo it pakarajad hitid ko lida santik yo Lisa
3: nagi bo kasasari bo gya perintah maganul lang menoribaw nu na poko balingkangan at guangan dem gigion it di kawawagu maya onom ikhtiar it pinolombos di loguan montiri harap pengruhangan seginumu iso bilion montok bugian kolidasan.
2: Aduh, kailo. Nakakailisa, kyo.
3: Mamasa ako bugia do kabar.
2: Bagima.
3: Nga ilo na po nga montok po sikap pumubatan. Oh. Munginibatin pumagandad. Mungin sunong dot EMR teko it. Oh. Kapo suratan pumubatan elektronik. Ang po yung kawas na gid ko sukup-sukupan wifi.
2: Ato, kumagumugi ako piyo, kyo. O sunong nagi ako piyo, no?
3: Mm-hmm.
2: Lobi po nun, o sunong at surupod karaja idwalay pumubatan?
3: O, topot ko piyo. Om, okon ko bagian ko lidasa. Ano ka, ano kasanangan manta dit onom iktiar dit pinolombos di Laguan Montiri?
2: Okay, ano pa kawago?
3: It mungingin da po tokoro. Harot ko po biyanom nagigaran pinasudya.
2: Oh, okay. Mm-hmm. Nungawi. Isay ko ilod, milo kay diyo po mga palay ni sa.
3: Oh, oh nakyo. Ang haro sa ginumot duwan na hatos riyong ringgit pinobi ma.
2: Oh.
3: Untuk geran sejat Ramadhani om, iti roy tandat pinjaman mikro, 2002 na pada monom.
2: Oh.
3: Naruhangan gisom korikot dat onong bilion di taon 2002
2: na pada monom. Katu. Nah. Iho nga, milumatod mga palay diti kyo.
3: Iyo, umbalay gyo aka Angela.
2: Iyo, kyo. Oo, iyo boy nga, sunudan ko po.
3: Iyo, nagyo. Opos, nakasarib iyo boy kyo aka
2: Angela. Kano bagyad tira din do, Lisa. Magyang balut ako bagyad di. Masiti magihupuhu. Bagyad di. Iyo, nagyo,
3: otopon bagyo nga. Oh, yeah. Bagyan balajaran nga, kano nagyo panguhupan.
2: Oh.
3: Mm-hmm. So, ginumu, 500 riyong ringgit puruhangan. Montok mingin sanong ko sukup-sukupan siku.
2: Ndeh, sikaw na ginawa di Igu Maria di kyo. Tu, milo na makiano pungupan mga sanong dit, bilik pampasan buk sikul dio lo.
3: Milo no.
2: Irin lagi. Nah, nalahon na nung puno Lisa.
3: Iya kyo. Bah, ongay ko po aka Angela.
2: Bah,
3: pero baka wago kyo.
4: Kuro-kuro pa kawago susuyan sundukot Minggu Drumikot. Kadali huay, makinang ababayan sundukot dot manikit tadaw ko talo, jam ko hapon ang misyo, talo na hapon minit ko swabon.
1: Sundukot!
2: Sundukot!
4: Sundukot! Sundukot!

Yang karapian susian sendokot dan minggu bayi nanti ya. Nupang aku susian sendokot minggu dementel. Kadang lihwai menikiti kita tau kota luk ya. Jam kau bermisa telunah pada minit dah kesaban ke ingin ayo bayi banok kiong. Pengkoro pati penainga alasan hari ya bayi minggu dementel ya. Pengkoko resusian minggu dementel ya. Musikone ku mari ke yo kasare dat mata kodung dahai ke. Na kosokot tad mati ngaran yo boy ke. Inchila kagi ya. Lo kong wal kuno mimpa na wilid kakadaan di pipira minggu da na di pipira minggu di nakatalib ke. Pamanaw ko na nga, oh boy, kami nang lohodo ke, nakagagang ko na ke. Ih, kada bugia kang kuang i mega li radio kan sia ge. I mega li radio suara dia boy kak ya. Selfie kita pedi kak ya. Ozi kok sok dong ke YouTube naik ya. Amar di pasar narimitku men tadi Muhammad Khairul Abdullah. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Kukura kabar nuku on soyam. Mamasa nuku kumadin sana na magikinang ako DT Radio Kening FM. Lansan lidas-lidas terima. Kasarit ako manakodong DT frequency siyam na benama patitik turmeges. DJ, hindi ko isan nakanti bay na nga. Pati nga ako makinangod tit Radio Kenya FM maya ditit RTM click kasiya. No tingahan no ay isawat man ako radio. Masika okay, unlang pia disa dog ya. Hello, isa isa na kan kaya binay Muhammad Khairul. Ako, pindrang awi dia, pindrang awi siya kasilimahan versusun Kenya FM kaya. Ako kura ko yan hinusan na kan uy, Khairul. Lansan ada seneng ya, sedang ngetawan ya. Amin kan nak piat susuian ya terbinai, isai gaya retain udih. Terbinai Muhammad Izan Syukri, senang kan aku susuian di sini ya. I magkisuduan kaya mamanaugakod muli sikul mamanaugakod may sikul kaya at dapat kay kopi okay igulo na pa nga ay sa misin baso kaya pas kapag pila po sanat kaya ni duwato kaya ngayon sanat ay bawang kaya igulo na pa sagarag kasabuk at binay kaya nga kasi makiwaya kaya waya ko po may sabuh kaya di gulo nga bayan na pa di maaysa na di kaya isuwang na di kaya jamban na bena kaya kaguma na di suwang oh maginang ito pa sining kaya Jarius tandana piginawan no to no tilumus amunigay Francis Landong kopi senangku kaninga FM kuhay aramay ba.

Ya pa ka kan sana tangan oro ramyon. Kawi am ko sana pura jam kasa ratangan oro ari ngota ka ahono pamahunan. Amre na patutuno ko pera mo yun lohono katara oro hitu yohino talungo par hari bulan sila kasi amro ng hari burong para monom. Yohino lohono susugata siyam nga ringgit ruang oparam tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan great ka sa limong nga ringgit apat nga oparam siyam nga ausin sa kilogram. Gata kapingan great ka ruo apat nga ringgit o nga oparam ruang ausin sa kilogram. Gata kantalan great ka sa limong nga ringgit ruang oparam ruang ausin sa kilogram. Gata kantalan great ka ruo apat nga ringgit talung nga oparam limong ausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit talung nga oparam ausin sa kilogram. Panduli ako pa lohono susugata siyam nga ringgit, ruo nga oparam tulung ausin sa kilogram. Gata kapingan great ka sa limo nga ringgit, apat nga oparam siyam nga ausin sa kilogram. Gata kapingan great ka ruo, apat nga ringgit, onom nga oparam ruo nga ausin sa kilogram. Gata kantalan great ka sa limo nga ringgit, ruo nga oparam ruo nga ausin sa kilogram. Gata kantalan great ka ruo, apat nga ringgit, talung nga oparam limo nga ausin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit, talung nga ausin. Nga opor nga usin sa kilogram. Am aho itu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Ampa kakak peli remi nang itora bilin mo yun, mayra WhatsApp mayra nubuloh sa siam lima balu siam onom balu onom balu. Amrawis takapang kini ngola ruo rimbay yohino rimbay punawon kuyak rimbay rirus di Rafael am sumunuhin na baho rimbay rimarlen melani marcelus puun kayagan may.

Kansayan ang kiningor ra Kaningaw FM. Itaramon ra kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.